Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Muhimmancin wannan ci gaba baya ta'allaka ne kawai kan adadin ƙungiyoyin bakwai da suka haɗu, illa yadda tsare-tsaren siyasa da ke da wahalar daidaitawa da juna suka haɗu a ƙarƙashin gaba guda. Muna magana ne kan ɓangarorin da har zuwa kwanan nan suke a fagage daban-daban, wani lokaci ma suna yaƙi da juna kai tsaye. Misali mafi jan hankali shine dangantakar FANO da TPLF. A lokacin yakin Tigray na shekarun 2020 zuwa 2022, ɓangarorin FANO sun yaƙi tare da gwamnatin tarayya kan dakarun Tigray. A yau kuwa, ƙungiyoyin biyu suna cikin ƙawance guda. Bugu da ƙari, har yanzu ba a warware muhimman takaddamar filaye tsakanin Amhara da Tigray ba, ciki har da batun yammacin Tigray. Kafa sabon ƙawancen baya nuna cewa waɗannan saɓanin sun ƙare. Akasin haka, yana nuna cewa ɓangarorin sun fara ɗaukar gwamnatin tarayya ta yanzu a matsayin barazanar da tafi sauran batutuwan muhimmanci a gare su. Saboda haka, a halin yanzu wannan tsari ya fi kama da ƙawancen da ya samo asali daga fahimtar barazana iri ɗaya, maimakon wata manufa guda da suka amince da ita game da makomar Habasha. Wannan ci gaba ya kuma sake nuna cewa ba za a iya fahimtar rashin kwanciyar hankali a Habasha ta hanyar batun Tigray kawai ba. Gwagwarmayar ɗauke da makamai da ta daɗe tana gudana a yankin Oromo, rikici tsakanin FANO da gwamnatin tarayya da ya tsananta a yankin Amhara tun daga shekarar 2023, da kuma buƙatun ƙabilanci da na siyasa a yankunan gefe sun mayar da taswirar rikicin ƙasar zuwa mai cibiyoyi da dama. Sabbin artabin da aka samu a Tigray da kuma sanarwar da TPLF ta yi a watan Yuli cewa yarjejeniyar Pretoria ta mutu aikace na haifar da babban hatsari. Sai dai sabon ƙawancen ya nuna cewa raunin Habasha ya wuce batun Tigray kaɗai. Batu na biyu mai muhimmanci a nan shine rawar ɓangarorin waje da kuma hamayar yankin ƙahon Afirka. Majiyoyin da ake da su a fili a halin yanzu ba su bayar da isasshiyar hujjar da za ta nuna cewa wani ɓangare na waje ne ya kafa sabon ƙawancen ba. Saboda haka, har yanzu ya yi wuri a ce akwai wata ƙasa ko wani ɓangare na waje da ke ɗaukar nauyinsa kai tsaye. Sai dai rarrabuwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a cikin Habasha da zurfafa rikicinsu da gwamnatin tsakiya na ƙara mayar da su abin da za a iya amfani da shi a hamayar da ke tsakanin ƙasashen yankin. Idan aka yi la'akari da yadda ƙawancen ke sauyawa a ƙahon Afirka a shekarun baya, yiwuwar saɓanin ƙabilanci, siyasa har ma da na addini a Habasha ya zama hanyar da ake amfani da ita wajen hamayar waje. Wani hatsarin tsaro ne da Addis Ababa ba za ta iya yin watsi da shi ba. Bugu da ƙari, wannan ci gaba na faruwa ne a lokacin da tsarin tattaunawar ƙasa na Habasha ke ci gaba. Kwamitin tattaunawar ƙasa yana cewa ya kamata ɓangarorin rikici, ciki har da ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai, samu wakilci a teburin tattaunawa. A cikin shekarar 2026, kwamitin ya kuma gudanar da tattaunawa da wasu ƙungiyoyin Amhara da suka ajje makamai. Sai dai har yanzu, ana ci gaba da sukar tsarin inda ake cewa bai haɗa da wasu muhimman ɓangarorin siyasa da na masu ɗauki da makamai yadda ya kamata ba. Saboda haka, babban gwajin da gwamnati ke fuskanta shine yadda za ta samar da daidaito tsakanin matsin lamba na soja da tattaunawar siyasa. A nan ne kuma babbar tambayar da za ta tantance ko sabon ƙawancen tsira zai daɗe ko a'a take bayyana. Har yaushe adawa da Abi Ahmed za ta iya sa ɓangarorin su aje tsofaffin saɓaninsu da ra'ayoyinsu mabambanta game da Habasha a gefe. Tarihin baya-bayan nan na Habasha da ƙahon Afirka ya nuna cewa ƙawancen da ya dogara kawai kan kasancewar abokin gaba guda na iya haifar da sabbin rikice-rikice idan ba a cimma matsaya ɗaya kan manufofin siyasa ba. Saboda haka, bai kamata a ɗauki bayyanar sabon ƙawancen a matsayin ƙalubalen soja ga Addis Ababa kawai ba. Ya kamata a fahimce shi a matsayin wani sabon mataki a babban gwagwarmayar da za ta tantance ko makomar Habasha za ta ginu ne ta hanyar hamayar ɗauke da makamai ko kuma ta hanyar tattaunawar siyasa mai haɗa kowa da kowa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Deveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.

0: katar al'adu da yawon bude ido kuma kungiyoyin farar hula cibiyoyin da abin ya shafa suka shiga cikin sa ya nuna cewa kare wannan al'ada bai ƙara tsayawa ga tambayar ta yaya zamu adana bayananta ba kawai a maimakon haka ya fara hada wa da wasu tambayoyi kamar yaya halin da al'adar ke ciki yanzu ta yaya ake isar da ita daga tsara zuwa tsara kuma ta yaya za a ƙara ƙarfafa ta a nan gaba Rahoton lokaci-lokaci da aka batar wa UNESCO ya nuna cewa sa hannun al'umma ya ci gaba a shekarun da suka biyo bayan shigar da al'adar cikin jerin. Masu ɗauke da wannan gado da masu aiwatar da al'adar tare da ƙwararru, cibiyoyin da abin ya shafa da ƙungiyoyin farar hula suna shiga cikin tsarin kare ta ta hanyar kwamitocin gida na gadon al'adu mara ƙunshe a abubuwa. Cikin wannan tsari ana duba halin da al'adar take ciki da kuma matakan da za a iya ɗauka domin ƙara ƙarfafa ta. Wani rahoton UNESCO da ya gabata ya bayyana cewa bayan shigar da al'adar cikin jerin, sha'awar matasa wajen kare ta shi ma ya ƙaru. Haka kuma tsarin ya taimaka wajen kusantar da al'ummomi da juna. Yayin da kafafen yaɗa labarai suka nuna matuƙar sha'awa ga al'adar Ashiklik a lokacin da aka shigar da ita cikin jerin. Saboda haka ƙara bayyana wannan al'ada da kuma ƙaruwa da sha'awarta a tsakanin matasa waɗanda UNESCO ta yi hasashen. Za su kasance daga cikin sakamakon shigar da ita cikin jerin a shekarar 2009 sun ci gaba da kasancewa batutuwa da ake maimaitawa a rahotannin da suka biyo baya. Wataƙila a nan ne ainihin abin da ya sa al'adar Ashiklik ta kasance ta musamman yake bayyana. Wannan gado baya rayuwa ne kawai ta hanyar maimaita waƙoƙin da aka gada daga baya. Malami yana isar da ilimin da ya tara tsawon shekaru zuwa ga almajiri. Sabon Ashik kuma ya zo da nasa kalmomi sannan tsoho da sabon abu suke haɗuwa a kan igiyoyin SAS. Turki na ci gaba da ƙoƙarin isar da wannan gadon al'adu zuwa ga tsararraki masu zuwa ta hanyar ayyukan tattara bayanai da ƙirƙirar da binciken fage da kuma haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyi da masu aiwatar da al'adar. Sautin SAS na iya ɗaukar labarin mutum guda. Ko kuma ya adana tarihin tunawa da wata al'umma baki ɗaya. Tun al'adar Ashiklik, kalmar baka, sauti da tunawa sun kasance suna tafiya tare a hanya guda tsawon ƙarnuka. Masu sauraro, a cikin tafiyarmu ta bin sahun Turki a UNESCO, mun bi hanyar kalmar baka da SAS. Muna fatan sake haɗuwa da ku shiri na gaba inda za mu binciki wani sabon ɓangare gadon al'adun Turki masu rai.
1: Sahun Türkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.